0: ni wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe meku mi amu kumpra kon mamenko.
0: Mese pedi ani wa fanya muwe mabusa fwe meku mi amu kumpra kon.
1: Ebuwe, ebuwe, mabusa fwe meku mi amu kumpra kon mamenko.
0: Abusiye, mabusa fwe say ye amu yami ye ni.
1: Say ye,
0: Yeah, what do I go and wear? Do not pack